0: Asa DJ Tlhiyo bona eish ka re go tshwere ka tsebe ka mo rampa Pitori ke na le brato le MJ le Jimmy thank you Tlhiyo
1: Tlhiyo a gna mo ka mo menene ra sapa Tlhiyo sapa
2: sapa Tlhiyo sapa
3: ma ba tlhosa Tlhiyo sine ke nzima kae be so tlhoba kae ma pedi